0: da kami alo wedare gorki tsaka kami sekaya maktage isit michirake ta kami kayotawan da nira ni chako yakinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawota ke kaychiken kanachala taki yakinta
1: 911
0: da kayta na dokoshi isit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gori sinagaway yoko kami karita kalik tawi isa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chigit se ka kami te komi se ketalo

0: kami alo wedare gorki tsaka kami seka ya maktage isit michirake ta kami kayotawan da nira ni chako yakinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawotake kaychiken kanachalataki yakinta
1: 911
0: da kayta na dokoshin isit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gori sinagaway yoko kami karitakalik tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chikit se ka kami te komi se ke talo

0: Da kami alo wedare gorki tsaka kami seka ya maktage isit michirake ta kami kayotawan. Da nira ni chako yakinta WhatsApp
1: 3624-970852.
0: Nako gran resistencia yakinta
1: 137.
0: Da kayawotake kaychiken kanachalataki yakinta
1: 911.
0: Da kakaita na dokoshi isit yakinta ka kayay. Yoko yakinta ka ano gori sinagaway. Yoko kami karita kalik. Tawi isa ke, kunyita kanyi, isit yakinta ka interprete. Ka kami, kaya jini chikit. Se ka kami te, kumi, se ke talo.

0: da kami alo weda re gorki chaka kami sekaya maktage isit michirake to kami kayotawan da nira ni chako yakinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawota ke kay chiken kanachala taki yakinta
1: 911
0: da kakaita na dokoshi isit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gori sinagaway yoko kami karita kalik tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chikit se ka kami te kumi se ketalo.